mukwano. Tokozesa teweyambisanga eryanyi okusolovinga ekizibu kyonna. Naddala ng'ekizibu ky'osolovinga kyabumbibwa mu mukwano, ogenda kuota kuota. Bw'oli kuba omukazi oyagala akwagali, bw'oli kozesa eryanyi okuyomba, tereza nsonga. Bw'oli kwana omuntu naye ng'ovumirira mulala. Tuli ku mukyalo omu fenna tukwana, mu kifo ky'okwogera ebirungi by'ogenda okukola ntandika okuvuluga. Ani n'okasajja muki? Temuli bambi naako. Niyo lekawo otyo omusajja nga zinoogenda ne kali. Kati oli mu kweyambisa maanyi okusolovinga ekintu ky'omukwano. Togenda lifuna results ntuufu. Ogenda kubeera disappointed. Deliveringa ekikusuubirwamu. Bw'oba okwana yogera bigambo bya mukwano era tondawo bintu bya mukwano, tovumirira. Nsonga za mukwano lwaki obiteekamu amaanyi? Era buli eyeyambisizza amaanyi okusolovinga ebintu by'omukwano, kiriziganya nange, agudde. Ebyamaanyi babisolovinga n'amaanyi. Ky'ova olaba amanda tugakumya muliro era ne gatuwa muliro. Amanda tugakumya muliro era ne gatuwa muliro. Abaayagala eddembe wano bakugamba mu 1986, abaayagala eddembe mbulino omuwendo baali bamanyi ogw'okuwaayo era baguwaayo. Emmundu yeekuuma eddembe era buli atabangula eddembe bamuggyawo naki? Era emmundu ye yagula eddembe wano. Baami 27 ne bakwata emiriro ne balumba. Bagenze kulwanirira ki ddembe? Bwe baalifuna ne bajja mu buyinza. Kati buli agala odditabangula beeyambisa ki? Beeyambisa mmundu. Gye beeyambisa okufuna emirembe era gye beeyambisa odikola ki? Ebyamaanyi bisolovingibwa maanyi. Kyovola toyinza genda kwogera bya mulungi nga muli mu kumeggana, abatamaganyi kumeggana babala balesolingi mu biraba. Mugenze kulwana ng'otandika, munnange nno lindako twekwate bulungi, njagala kati nkuyole ekigo naawe onjole bulungi nnyo. Tugenda kulwana nga tetwogera bwe tutyo? Aa. Bwe tuba tugenda kumeggana, tebibayobya tukozesa maanyi. Era nedda tonsuula ku jjinja, ani yali alwanye ng'alwana bya mirembe? Tukozesa twanyi. Kati ebintu by'emirimu bigenda na mirimu. Era bw'otondawo omulimu, kubanga tubagamba nti sente ze zikola sente, era sente zifa zikola sente. Kakati mu bufu buno tubagamba era nga tuwera gye muli nti tugezeeko nnyo otandika okuba nga tuderivalinga ekitusuubirwamu. Kasitoma bw'ajja mu woteeri yo azena sente, muwe ekigwana oba ekijja mu sente ye, aleke kubeera disappointed. Wali ogenzeeko okugula obutunda nga bulabika bulungi, ogenda obunywa ng'emicungwa oba giri munda n'obeera disappointed. Endabika yaakyo oba oliawo si tekiwoomye nga bwobadde okisuubira. Kikutamana nnyo era kikuwa memole embi. Ndi bulwolifunda bwoti nasalako juuzawo ku muyembe, gwali gulabika bulungi nnyo bwe guti. Ngenda okugusala munda ng'ensigo yonna kunguluka yero bulungi nnyo bwekati, naye nga munda ensigo ya bulaaka n'ekigyetolodde. Kyandeetera okutunuulira ekitundu ky'ewaffe sijja kwogerawo. Ng'emiyembe bwe mpitawo ne ngitunulako bwe nti endabika yagyo emmalamu amaanyi, kuba nategeera nti yonna gyegimu, nali disappointed. Naye oba kubanga baagumpa ne gulabika bulungi yo nali baali bamaze okuderivalinga ekyali kibasuubirwamu, naye kati ndi disappointed. Ebiseera ebisinga bwe tudisappointinga bakiraya nti tebadda, ne molaale egula ekintu ekyefa kiringa kati sawa zino okugula kampani eziranga amataka. Kyebakoze bannayuganda ate oba oliawo emmeeme yaffe efudde gye bali. Omuntu okuva eri nti ntwala bantu bweru, kyebakoze bannayuganda kitudisappointinze. Nali wano omuzira njovu ne mugamba nti waliwo abantu b'essiranga bantwala bantu bweru, omutunzi w'eddagala lya habo ate teekako simanyanga baneeno ba property master. Balina okumula nga alina okubanga ali genuine nnyo. Bizinesi ezisinga zifudde n'ekitiibwa kyazo
olwo

tuba nti chebalanga si chiba deliveringa ne tubera disappointed boli tuka kubatunde dagali ya manyi ge kisajja atawo gwa mubuvi boli tuka kubatunde lya alusas atawo ne kagwayo nyo boba tuka kubya pressure maguru ganuma eyo ne katula butuzi bane balanze dagala ne mwato gendo digula nobera disappointed ne kichoguze tugande tuogera byankula kulana atogendo okuleba tuli mukuba music tuli mukola bintu noga ye ne palu ne gundi abantu lwaki batwagadde miaka 15 ndi kye batusuubira mu kye tu deliveringa esomero school fees mutwala mungi nnyo bwati naye omwana tasobola do kusoma Quran omwana tasobola do kusala nengo mutiti gwensimbi bwe guti mutu disappointing so omuntu yenna buli muwa kyabadde takusuubira mu Either omusanyusa kati netude wali wembadde njagala bagamba oba omunakuwaza netude wali eri nti mulimu omukyala oba omuntu yenna n'omunyooma nonga ne kamalega mwatu kyoba bagamba nti kyosimba onaanya kyolyamu ettooke nti ebiseera ebisinga kyogamba nti kankole nnyo ndi siriyasi kiyinza obutavaamu naye ate kino kyokola ng'ogayaagayamu kiyinza okuvaamu kyosinga okwagala kakati n'abantu bangi nti waliwo bizinesi bwolabanga buliawo tebutegeka Mutiniti ni tobugira ni mwatu nojo kagezesa ni kadelivari nge chintu nga chisi nga kuundabika yako sima we mwalimu sinka nyaka abantu wibati no sinka no omuntu nga msajja mukuru no mwesiga wabamu msunga za bufumbo msunga za business ne mukwano iniritani nali okala gobu yae obuinzo kweta mano gamba wanji ono ini nga yale bisengo msajja mukuru nga yaku yaiza ya genzi Adeno sango omuntu ngalia walinga ebwati nimwa tunakola omulimu gwe muwe simbu nze abamanyi bamanyi bwe nkola no omuntu mwesiga kikumi ku kikumi omuntu ono kyali yagenda tandika okulya ku bwesigwe buno gwe twatandika nga ali mu kikumi n'agenda mu kinaana mu nkaaga mu abiri kugira kutiki nga webusi kiwali kale no Toni nacho ogenda kufuna mkwei sabubi. Atela toni nacho ofirwa ngawei siza burunji. Kumanga mkwemiro ya vyo na tuja singa kubala vyo kole devantu so sivyo we kole de. Tukole ebirunji elia vantu ebiri tuogeru wako nga tufudeo. Ebiri vere chokula vila konti antu agenda ke omusaje mbambi ya fa oyo omusaje yali asinge mbuzi. Oyo omusaje yali wa vyebali jukila vyevyo vyoba wade. Abana wabi oli mugawa wabibali jukira. Ogabana na vochi. Musiki. Bidandali. Kuyomba gana jatu kufume neibono. Jatu kufume mukazono. Ebyo vyo ogabana na vo. Bibali jukira. Haa. Mama anga tanafa. Njijukira wanenu walo mukazo yeneibo. Ya tuji neeru mutu wa mulaga ko. Abantu vyo ogabana na vo. Bibili jukiru wako. Gwabiwe kwele de. Nzenga alafa vye neokole ya teri abimanyi. Nina bingi bye nekolera nga byange nganzi wabula byengabana n'ensi sigamba nsi muwala wange ne byengabana n'ensi mwe oba oli awo byebirijjukirwa nti tuwaliwo ne kino bwe kino ekibiina maaso programu kola senti ne byetufiirwa teri muntu amanyi wabula byetugabana nammwe byomusinga okusiima Lwaki tetu delivering ekitusuubirwamu eri abantu nga bw'onala bamaama bw'atayagala ku disappointing abaana afazali bwe yamusuubiza ka ice cream aleme kunywa amazzi oba n'ageewola afise olukumi agulye omwana we ice cream adelivaringa ekimusuubirwamu buli muzadde adelivaringa ekimusuubirwamu eri abaana be majority oba mu reality y'ekizadde Niyati walio na abazada ba deliveringa echitaba subiru wa mu Eri abana Walu waba chala aba deliveringa echitaba subiru wa mu Nga aba chala Mwuri mwa abami aba deliveringa echitaba subiru wa mu Nebadi tu disappointinga You disappoint us Buluoli take out disappointment Wakatiwo nekirayati Oko mkwe kugwako ogenda kugwa obo yagala obato yagala kubanga atandika omu mujemula bibi ne bintu bya customer okutuvira
kibanga cancer. In fact, business ekigisuula kiwadde tukiyita cancer. Kitandika mpola mpola ne kigenda nga kigejja. Era engeri y'okukisolovinga oba okukiwonyamu, tukola kye tuyita surgical operation. Tusalawo busazi. Nti senga tuzuula nti omuntu ono teyeeyonja ate mu business nga ya buyonjo, tulina mugoba. Okyegedde bulungi nnyo. Senga tutegeera nti munnange obutalanga oba kampani gye tulanga nayo, kambewo ekyokulabirako, nina emirimu gye nkola ng'omuntu. Nina omukutu gwa TV gwe nalinanga nagwo. Naye omukutu guno ne gugaana okuteekawo policies ezinkuuma. Kakati nga kuli balina bye balangirako ababbi. Babba abantu bo tebafudde banabo olw'okuba bafuna ssente ate ezi ne balundekamu. Kakati kye twalina okukola, wadde baali balanga countrywide, twalina kuoperatinga omukutu okugusalako ne tuba nga tetukyakolagana nagwo. Naawe ky'olina okukola mu bizinensi yo, ky'olaba kyonna nga kigirya ng'ate ofunamu complain, si kukikendeeza.

kuditamininga impact ekoledwa America maserengeta ga Iran okujja ko tugamanti water reservoirs bili zikubiddwa wali eba mu bandala bas noto bulyanti wali e defense system zazikubiddwa Iran ne tugamanti eyina emuchuna ne ripa je kubye yadenga accounts zimu zigamanti zibadde bili kati ebisigadde tubadde tatuna babitegera Iran yeye wanya gamanti 70% mbasimude 70% according to Iran. Kati mbagami ntibuli omu jari alimu kunyigabi wundu enja uroweri ntiani anyigebi nene waruwaka wundu nebi wundu nogu wundu titetumanya niafu nyigu wundu aniafu nyaka wundu mujo nampuliriza ebibaddewo kakati katutuke wano chiri confirmed over ejaba wagira Irani nabarabia mujaganya nga muga manti mwote kukubanga mwema ajikubye chitufu gama zene gavayo nti mwema ajikubye nemu ajikubye mubutanua kusinza ku Irani ya gama anti buba badeba kubaisi la hiri kati enyonyero na yesa anga ngana yo ya kubidua kubanga kawadeka sera kaka zigi zigi katulofanyo nukubanga nukulabi kanti ya kubidua amuli ya gabadega ebu za anti ba pirate buba liwa enyonyi ya Amerikenu ya sanyewo 100% kaombe na mzigo ya sanyewo ba pirate ba Amerika bate endekebwa mbukodio obo kubuka mnyonyi oba ya beye etia F-35 oba eno Apache oba F-16 omu Amerika taina kufira mnyonyi muzimu ku training zibafu na izomu tawana kubuka mnyonyi echo bachimanyi echidala babate ndo kubukodio obo kusurvivinga ngobabalinda support obo buyambi okuverio omu Amerika Amerika bwate geranti waluwa umana wa Amerika funyo buzibu byonne biriko ebiriwo oba lutalo basoka ne baluvamu banunura omwana nga juzi we bakikola ne bakola operation yali Darling munda mugwange etibwe era Iran ne banunura ba pilot ne kumulundi guno bakikoze ba America kati ngena kubulira kyabadde kitya tutegedde nti America this time round for the very first time first of its kind rescue mission yakoledwa bakikoze mu ngeri etali ya bulijjo kati juzi na gama ati mkununula bali ya abana bali na kateknolojia akapia kebali ita nga baka ita ghost mama mujukira na mkubulira au bali mu Iran kati bano baba de kumazi mission yenga ya kumazi okulaba nga bano nula abana ababa de bakubidua enyo nyesanyewo abana bali kumazi bamaze sawa biri bali indabu yambi bamaze sawa biri ab Amerika bapiloti babiri nga bagenda mas nuko bekanti balinda obuyambi ne tutegera anti US Navy ejeri empingu byabadde wakati mukulaba nga bakola buli ekisoboka okununula ababaye ba pilot babiri abegwanga lyabwe era nga bakozesezza technology kumita technology nga wachikacha waguru nnyo okubanunula bakoze eki uliriza okusinza ku reports batugambe omulundi ogusose America yakozesezza unmanned military vessel drone eriato nga drone baina eriato nga drone ngali evugali okakale mu bufunze botugamba UAV tubotegeza unmanned aerial vehicle ebera nyonye evugali okka jite drone yita mubanga omulineno emu chirani je kubye kati eno yabadde UUV eri bajita UAV eba nyonye yita mubanga nga evugali okka kati UUV unmanned underwater drone oba vessel Jeba akozeseza aba America bategedde nti mission yabadde enzo okubeera nzibu ddala ne basindika eryato nga lyevuga lyokka oba akaato nga kevuga kokka nga kasobola okuyita ku ngulu ne wansi mu mazzi si drone jeba akozeseza nga eyina okukola locate oba locating ne rescue okulaba we bali nokubajjayo in Rio World Operation ba America tutegedde nti bano babiri ababadde mu AH-64 Apache bwe yakola ashinze mu mazzi agali nanye Sea of Oman wa mu mazzi ga Sea of Oman kumbi ne gwanga lya Oman America oluvannyuma negamba nti yabadde Iran aba America basattidde naye nga balina okunona abaana baabwe kyetaagisizza saawa bbiri ba America bano nga bali mu mazzi agali nanye straight of Hormuz atenga gabulabe chokanga America ino.

0: watasobode kubao bwata ina chama niko rachi tebatasobode kubao liyero no jiripotie kwebio ebyali wa mukachinko nga basu nsula abantu bano ba minister nga mkulemezo ye guanga uya basu indika baba sunsuli agambia ripoti ajirina na abali mukachui kako au kuli akuli wa double government in parliament bona bajirina tibasu nsula ba minister chinana mubavili na wankubadenga abana na webo gede lakati kibani na kubavila hilo na ingi nsonga sini ye ya parliament sigala ideni ilioyo inyavalo ndanga ya mkulendeze uwe guanga kumfangu ndonga tuzimabizanga wembagami nchi orutula rutude elanga kuchogelida rucha gendida dalamatu izonga rutuzi za lero government ya gala kilize parlamenti government ya gala parlamenti kilize beole nisimbi ziri wumabukati kutoka mulukumi zaidi yuro kutobola ukuleta zisola uwa hivyo mifukiri la mazi na inga vya sola kutiniko zisama sanya laze kutobola kuongera kukula kwa na yegwanga inga baita mubio ulimi na hii songezi tunuli duwako ndala tulavienga kulira uludola wala government mu parliament choe msingi hivyo nalaga uwe nyamivu ngeri government hivyo ya vudeo netegizanga wetagenda kudam ngira ya jineo wakasimo keba dewa abasawu abatendekewa na gambe chinto ze kuchitufu kubanga mbitonde vya guange vya tolo de abasawu abatendekewa bakulu mulimu munene nyoma raji la genja ulo ngana abasawu benyini abakugu besuri deyo kwa na gamba elono okay. Alese chilo uzo ntifungare engeri government jaya saze sente zona nezi jao okuzitwe kamo vikujuko evye mikolo vya guanga njibate jivera huu bakwate sente zo nga bata andikira kuze jo wazabate unakuraba zira bakwate sente zo bateke bateke bazwe abasawu bano bakwate mkwate banyi za kwa nilabu eleri nga tebasa tebawa ele duwa chakulia chakunywa kare uwe nsako yona nga kumi la msistim nga bakula emili mjawe mkwanyula tulaginga saba minister uwe guangaro binanaba ya usafili ayo mister nobusungu nagamba nti nga tebo nayo bireebyo byonna mu ab'oludda wabula gavumenti mwali batamusokali wali baza gavumenti kuba gavumenti mwekimusaba ekole essaawa eno yali yakikola dda ate basimu abantu okukiragira yo yeeragira nti abantu bano bagenda kubanga basasulwa nga baweebwayo ensako naye era weebanga yakisazisaamu kitegeeza erina ensonga nyingi era ono takumyawo nagamba
1: atumaliriza
0: nga tumaliriza onagambye engeri nti government buli lucha abasawo abatendekebwa omuwendo gw'ebyogera bino government yakitunuulidde nga bafuuse obuzito eri enkulaakulana n'embalirira y'eggwanga akakiiko kati agendera ddala manya olutuula lucha agendera ddala maaso tujja kuba nga tubagamba ebikira ku bino naye nga n'abantu abazze bawambibwa ensonga eno akulirwa bula gavument tagibuusiza maaso tujja kuba tubatuusaako ebikira ku bino nkatunyuzemuendatan fm
2: Okay, tweyanzize nnyo omukyala Namagembe Joelia mwebale kuba nti mutuuliriza bali ku Pale FM 107 katonyeze mwenda ekuleri omuntu wa bulijjo Ssebo Kiyamani Umaru Mwanje Haji webale byonna Ssebo Mukama wange Allah nsaba akusiime wamu ne banno ttiimu gye twali nayo mwebale nnyo mwebalire ddala Haji Mwanje Umaru kakati dakiika zino ziri 2:06 zeza kayita ku ssaawa 9 umutuntu lunaku lwa kusatu wano tuli mu kibuga Kampala lugudo tuli ku Coronation Road plot number 10 Perryman Gardens maso ga Old Kampala Primary School wetu sinzira okuba nti tukuweereza nawe bale kuba nti otuwuliriza jonna jo sinzira okuba nti mwana tu otumbo de Pale FM katu funa mawulire amala nate nga twetekera tekera okuba nti tugenda mukuumulako wano
1: na mpolisi ekabalagala wa chifde nechegeza nga watanise okuno nyeleza kububi hobo wakule wangina kuzo mwezali mkaga umwezo guwa mei wali eriko bichara vienzambia kulugudu regawa wano mkampala okusinzila kuwa miko mwagezo wa polisi mkampana emiwa nuluko esijiri achegezu zanti akatambikano akali wangina kuzo mwezi mkaga wawula abantu batandise okakomyawo kumekutu eja social media nga nakuzo mwezi mwenda june bulijono omwezi guno kunyinyi gwetulimu nga waliwo abantu abalabibwa obatyo nga baliko abantu babiri bebali banyaze ko sente zaabwe oluvannyuma lw'okuba nti bali bava ku Forex Bureau mu okusobola okubanga obatyo bajjayo sente kati polisi egamba nti batandika okunoonyereza era nga ekifo ekyogerwako obatyo kyagenda ne kirambulwa era ne bakola statements ez'enjawulo ssaako n'ekubanga balina kamera footage wa kamera gwe yakwata era bwatyo n'ategeeza nti bakyagendera ddala maaso okulaba ate ng'abantu bano we batyo bakwatibwa basobole okuteekebwa mu mbuga z'amateeka we batyo bavunaanibwe kati asabye abantu okubeera ate nga ayinaayina amawulire agakwatagana ku bantu bano abalabikirwa mu katambi nga banyaga abantu babiri okusobola ate okugenda ku poliisi muli okumpi okugawaayo basobole okubayambako mu kunoonyereza twagala funako ku ddoboozi lya local SJ Katono ng'ayogera ku nsonga eno.
2: Dacheka ziri abiri
3: mana kata nso kutambula nga kalaga abami ku pichipichi nga balina muntu gwe balumba ne bamubaka ensawo atwaga babategeeza nti ogw'omusango si gwa kati era tumaze akabanga nga tugunoonyerezaako kigambibwa nga mukaaga nekuz'omwezi rather nga mukaaga omwezi ogw'okutaano omwaka guno saa zaali nga 5 kitundu ku nsambi ya traffic lights nga odegaba abazigu abaali batambula.
1: Okay, ami okumwogezi wa polisi mu kampani emirano Lucas J bwatyo ng'ayongera okwogera ku bazigu bano nyongera okujjukiza aba Rushmark Junior School bagambye nti essomero erisangibwa lusaze ku Sentema Road era nga bagambye nti lyesigika mu kuwa omwana w'omusingi omugumu ddala naddala mu byeddiini n'ebyensi yadde ne boarding era nga bagambye balina emmotoka etambuza abaana abava ewaka balina daycare nursery P1 paka ekibiina ekyokutaano era nga bagambye abasomesa batendeke era nga abaana bayigiriza nekola ebintu ebyemikono omuli bekare okola liquid soap okulimira wafunda okutunga n'ebirala kati okumanya ebisinga ogenda bakubirako ku noti 7785518 ne noti 2 noti noti 9 noti 33 mwemo.
2: Okay, dakika zizi na abiri mwendeza kaita ku saa mukaga we bali ku bantu otumbude pale FM yonajo osinzira ku bantu otuwuliriza Hamza Islamic Schools Lwero omwana lugenda yavaayo agenda ku university anti bayina nursery primary wamu ne secondary babala na balenzi abekisoro n'abavuye bwero mbigezi byayo nebwe eby'omwaka ogwedde n'ebyemyaka etaano emabega ebbanga lyona Hamza Islamic Schools bye basinga mu disitulikiti y'e Lwero anti abaana bonna bayitira mu first grades aba P7 siniya yakuna na siniya ya mukaaga ate ne kusaidiya oluzungu yeddiini wamu n'ey'oluzungu bakyayide kwali ku ssomero lyabwe Lwero awerabirako kubanga bayina buli ekyetaagisa omwana okusoma obulungi n'ayita era batuuza n'ebigezo eby'oluwalabu eby'eddiini ebya Islamic Theology mu P7 Sabia Senior 4 Idad ko ne Senior 6 Muthanawi era abayizi ba secondary abatasomanko bayina enteekateeka ya class eri special eya shuba gym mubasomeseza era ne babatuuza n'ebigezo by'eddiini basomesa arts and sciences ebyemikono computer ate nga bayina n'omuzikiti abaana we basalira agakomera gawanvu ddala omwana tasobola kutoloka ku Hamza Islamic Schools ebyokwerinda biri guluguru okwandisa abayizi ku Hamza Islamic Schools Lwero kugenda maaso mu P1 paka ku nasare P1 paka P6 kubanga P7 yajula dda ate ne siniya esooka eyokubiri eyokusatu wamu ne siniya eyokutaano yo siniya eyokuna n'eyomukaaga bali bamaliriza dda okuba nti bali gestralinga okutuuka ku Hamza Islamic Schools linnya takisi ze Lwero oviremu ku DFCU Bank e Kasana okiririra emabega waayo n'ekipande ojja kuba okiraba kuba obowereze WhatsApp ku simu 0752 5 3 7 8 0 3 7 8 oba 0705 16 5 2 mumwenda ye Hamza Islamic Schools Lwero katufuna obubaka buno katono nnyo mwebale mwenna basitumiga naffe live ku www.palefm Uganda abali e Bulaaya abali mu Bungereza wali mu East London Haji ali center mu Kasoma wamu n'ajati Zahara Kasoma mwebale nyabali wali mu America abali e Japan abali e Saudi Arabia Dubai mwenna mwebale kuba nti Pale FM temujivaako akadde kano katakomawo tova ku Pale FM.

0: Dan, kuchukumusi mkutumisi mwenda. Pal FM, ekulete dua. BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaga kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyogo kaka sanyalala. Bosa nyo bamoru sayi sayi. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende deza abafiri. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yaka kasibwa National Drug Authority.
0: Ngabali wa mune.
2: Hamza Islamic Schools Eruwero. Balina nursery, primary, ne secondary. Gaba wala nabalenzi. Abe chisulo nabavibweru. Baso mesa unukutuza habane bigezo vyoru warapu. Mofsabia. Idadi kusethana we. Baso mesa sciences, artsi, computer, nebye mikono. Gaba ino muzikiti gagade kusomero. Okuwandi kabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamza Islamic Schools. Linya taxi zideruwero. Oviremu ku DFCU banka eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubireko obo welezo WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Bidi, atano musatu, asatu mumu sambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kutikumusu mkutumisi mwinda. Pala FM.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarikillahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوايا أذان كتكم سمك تنسم عندا على فهم الكل اليوم توابدو
4: بوم شاكالا I drink a rock of boom I dance dance dance
5: نينيو سيلفا باكا I win it double double
4: بوم شيكي Bumchakala.
6: Amanya gangenze Abudu Kayua. Mbera Murukaya Tauni Kanso Era Nkoleda Kulodi Toro. Nalimba kunkumbi yange, nagula loko bume kubiri, ne kanywa funtiganga funem simu. Akati banange, bawagizi banange mwena mwena njagala mulebike nti munywa loko bumu. Kwanza nange ndami manyi byakusaga ne biri mwalaji.
7: Chakala, akomyewo namanyiga mirundi ebiri. Wefunire rock boom oba silverback energy. Kibera wansi wakasanikira, chola bacho wangura. Rock boom, amanyiga bawanguzi.
8: Ebyo kunywa byamanyi sibirunje eri abana, abachala bembuto, bamama abayonsa, naba batakwatagana na kirungo cha kawa. Akasanyo kanuka kakasiba ba National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Era kakasera kagire.
9: Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabi wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam. Aburuga natuchi agenda maso no musomo gwaffe gwenzikiriza. Mututambuliza kuchitabu cha fesh, nyufu isi chitibwa. Chitibwa kitabu tawhidi, chitabu chokuwa ula Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi huwa haku Allahi ala al-abidi. Haki ya Allah tabarak wa ta'ala, jaba njaba dube. Echa sheikh wafe, umanyi wafuwe chitibwa. Aitibwa Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullahu ta'ala, wa barakallahu fikum. Naam, umuri yangu kwekumu kutuchariko. Babun. تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله مغيريمو تشاركو بجلس وفوقو تانو حديث النبي صلى الله عليه وسلم إقامة من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله نعم كاكتي تشاركو بجلس مغيريمو نبيتو يقابي تغنيروا نعم muhadithiyo hadithi ji man kala la ilaha illa Allah wa kafara bima yu'badu min duni la haruma maluhu wa damu wa hisabuhu ala Allah naam wa hisabuhu ala Allah barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allah min amthalikum fa idhan waruo biinji bietuiga muhadithi hechitibwa ila waruo biinja uro bituko onyeko misomo jafeji kule embede uruwali rubi auni lai tabarak wa ta'ala wa biizatihi katu ongereko pointi ngabili insha Allahu ta'ala naam pointi ngabili insha Allahu ta'ala sheikh ya gambo wajti wa sheikh wa fesalih ibn fawzan ilfawzan hafidhahu Allahu ta'ala sadisan insonge yomu kaga anna lhukuma fi dunia mazimadara ukura mulawana kudunia ala dhahiri tusinzira kuchia kunguru naam tusinzira kuchia kunguru wa amma fil akhirah na yate ku akhirah fa ala niyati wal maqasid okula mara kugenda kubera kudi kugama ku intention kugama enniya ebigendererwa oshulide maqasid ebigendererwa aha wali ogenderera ki enniya yo yali yetia dala yali kubera ntyo silamuka osilamus nam obo silamuka oyingira dini ya Allah subhanahu wa ta'ala haqqan ha mubutufu nam obe bigendererwa bibyali bidala nam ebe bya kwaakhira barakallahu fikum jazakumullahu khairan wa kathara Allah min thalikum ila nuqta muhimma jiddan wana abantu banji batambulanga bubagadde tebakubwako umukono ochuli debrunji nebe yagala nebakola batia ngabaloza nti bigwera wana tulino kuderi Allah subhanahu wa ta'ala aliyokena tusasule aha in kana khairan fa khair aha bwekibeeranga kirungi aha twatambula bulungi khalas Allah tuwejjana sab Allah subhanahu wa ta'ala fiki muwab naam wa in sharran fa shar ate bwekibeeranga kyali kibi ojuli de bunafu sinachi ha ere kyo kyagenda okusasulwa yawmal qiyama barakallahu fikum وجزاكم الله خيرا وكثر الله من امثالكم فاذا ونكو الدنيا تلامولira kubya kunguru oshulide bulunji kugamba tugendera kuchya kunguru oli chatulaze kunguru feche tutwala nam chatulaze kunguru feche tutwala baduba Allah tabarak wa taala tetulina buyinza na busobozi pumwasa chifuba twetegereze tulabe aha onayogera mazima oba alimba obali n'obunnanfuusi obuyinza sibwaffe era n'obusobozi bwennyini obwekyo tetubulina baduba Allah tabaraka wa taala tetubulira n'akamunaka eddagala kyovutolaba nti mu hadithi eri ya Usama wajiraba naam bali mu lutalo Usama afunze omukaafu oshuulidde bulungi awanika ekitala amuteme oshuulidde omusajja n'agamba la ilaha illallah wa ashhadu an la ilaha illallah Usama yagenda maaso n'omutima niyumbaka wa Allah sallallahu alayhi wa sallam wa yaliyamuninya ya mugama ti ashaqaqta sadirahu naam kuwa Usama radhiallahu anhu ya luza ti umusajja achogira mungiri ya kweta asa atide chitara ochulide bulungi atide chitara kati ye yagenda maso no kumutema ama uri kastagatu kakunabi wafe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ikigambo chamu iti lirako alayhi salatu wassalam washuride bulungi chafa aninya Usama washuride bulungi akatantahu baada an qala la ilaha illa Allah umusajju musi ulvanywa luku gambe ekigambo la ilaha illa Allah Usama woza gaba ya rasulallah munange msajja labika ashogedderwa eh nabi sallallahu alayhi wasallam amubuza nti ashaqaqta sadrahu oyasize kifuba kye oyasize kifuba nola bantu dala munnanfusi dala achogera kuona dala ayagala kuetasa dala alimba ekyo kitegeeza kiba duba Allah subhanahu wa ta'ala tife ebyomuntu atetukiri nako busobozi obwekitiibwa Allah ebyo bibye fe tulamulira ku kyakunguru Allahumma okuggyako nga wabaddewo obujulizi ate obwenkukunala okuva mu ono omwami obo mukyala nam ngabulaga khilafa dhalik ekyawukana n'ekyo oshulidde ngabulaga ekyawukana n'ekyo wa illa fetugenda na kyakunguru oshulidde bulungi aha fetugenda na kyakunguru baduba Allah subhanahu wa ta'ala ebyomunda netubirekero wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nam kati sheikh yagambye nti anna alhukma fi dunya ala dhahir wano wetubeera tulamula ku dunia tulamula okusinzira ku kyo kunguru kitulabako nam okusinzira ku kyo kunguru aha ekirabika barakallahu fikum kakati naga wa amma fil akhirah nayate ku akhirah masogo wechitibwa Allah subhanahu wa ta'ala fa'ala niyati wal maqasid okulamula kugenda kubeera kubigendererwa okay nzo kuba wagamba la ilaha illallah neshigendererwa cho kyali chi nam ekigendererwa cho kyali chi ngolo yo yali etya wali olubirira chi bwekibeeranga ddala usilamu oyasasulwe masogo wekitiibwa Allah tabaraka wa taala era wekitiibwa Allah azza wajalla nga muyingiza ejjanaye oba muyingiza ejjanaye eya waggulu so nga ate bwekibeeranga munda waliyo kirala barakallahu fikum ne kungulu ayisaako kirala amakulu obukafiri butebenkedde mu mutima gwe okiwulidde bulungi naye eno kungulu mwana watu atulaga kirala kakati barakallahu fikum jazakumullahu khairan ewa Allah subhanahu wa ta'ala naam ewa Allah subhanahu wa ta'ala naam kigambo la ilaha illallah wachogera wasilamuka ebigenderwa byali bitia naam ebigenderwa byali katiye Allah bilaba wachokide bulungi era Allah bimanyi era yali amutegeera ono wachulide bas kali agenda kumulamula oshuhuri demna agenda kumulamula owekitiibwa Allah tabaraka wa taala bwabanga yali kumazima ayitewo era awone era yesiime achachyanche ne bwabeeranga munnange teyali kumazima bwabeeranga munnange yakyogera lwa bunnanfuusi mundanga akweseyo obukaafu newankubadde nga yoleseza obusiraamu kunguru ha oyo kagenda kuba kaweddemu maasogo owekitiibwa Allah subhanahu wa taala ero wekitiibwa Allah tabaraka wa taala abafaanaganako bwe batyo mwana watu tagenda kubaddiramu n'akamunaka eddagala agenda basonseka busonsesi mu kyoto basiraanireeyo bavuyizeeyo okiwulidde babengeyezeeyo obugenderevu n'obugenderevu nga tewaliwo guvaamu shaba Allah subhanahu wa taala abeerenga atutaasa ya rabbi wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan وكثر الله من امثالكم نعم شيخ غامبانتي سابعا ايجو مسانفو مبيتوغانيو مو حديث ايو حرمه مال المسلم نعم ودمه الا بحق حرمه مال المسلم وهو حرام ومال المسلم تكواتيبواكو ودمه نعم نومسايغوي تغوكواتيبواكو illa bihaqqin okujjako nga waliwo sharia kyera mudde oshulide bulungi okujjako nga waliwo sharia kyera mudde neeraga nti onajibweko omukono onajibweko ensingo oshulide bulungi ona amakulu onatibwe oshulide bulungi oba ono atusibweko haddi katingeyo okujjako omukono saigutirika oshulide bulungi ngeri ya mayinja ila mungeli yemu msaibu tirika wala iyadhu billah zawa Allah subhanahu wa ta'ala tasembele zifana kana kuhuweziti naam atunyele zimbana tawhidi ya vadala oshuri deburu nji nga munda chetuo echiri munda nga chetuo lesane kunguru ama kunguru chetulaga nga otomatikale chechitebe nkede munda barakallahu hauna wali okuona baduba Allah tabarak wa ta'ala Uruwali yunguru wali tukomau, atiwe tunatandi kilo mnundi wa fukunadako. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
10: Uwezo mzikirisa yu, kikiri binyo, kinkuka. Uwezo mzikirisa yu, uwezo mzikirisa yu, ekulete duwa.
11: Gwe nango olumizibwa byotategeera, oyekibwe bugomo, osanyalala, ofuyisa kumokomo, olumizibwa mondira... Nandichi, ogwa mwa amanyi n'onafuwa, nga tulina ky'amanyi ky'okoze. Weetaga kukeberebwa, otegera kikusumbuwa. Musawo Shifa wa QIT, akuyita ku ddwaliro lyabwe erisangibwa e Kamwokya, okumpi n'essomero lya Kitante, akukebere oluvannyuma akujjanjabe. Bano balina n'ebyuma ebikebera omubiri gwonna, ku ssente entono ddala, olumizibwa mugongo oba prostate. Kubira Musawo Shifa kati akuyambe, ku noti 752-63, noti 8-55, oba noti 781-44. Nsambu musambu, chenda musato.
12: Kano kekasera. aka program yo abachala bazira chitofu dala abachala bazira eno ye program abachala bazira wano ku Pal FM
13: Utelevu mkwano kwa formulu nja uliriza chikumusava kutuanyaze muenda Pal FM kula ili umutu wabulijio program abachara bazira ji uliriza nza umuna abandi na vaida umusama oku TV. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musibia mutia mjia baliko jona jimutusa kengalo ziri kumizoka hizisa kusawa umusamvu ogwe msana gonda kura lero tuba gamati program eno ya abachara bazira muenga mude yunga muga ambativu wa abazira chi mkulete de omuzira nno. Hey, nze ngeenda neba fefetewe nengamba unamuno muziro ono nengamba kubiyako le de dunia kubiyako le de guangale fe Uganda nebiyako ze yengo mchiara chio gamba biyako ze guo bisobola chechivozo kulete de omubaka wa parliament okuva Masaka East Bukoto East Bukoto East Masaka District Gwendi na ye mujye Masakeri nenge mirimu je akakalabiza olumuwano olumunadeko ate mu batuzebe era nabo bamwenyumirizamu mama nsanyise okuwuliza okulabako
14: nange mkwano nsanyise
13: amanya mbaddenga lina naye njagadde gwoba ogabeegambira
14: Abaseba abalungi munzikirize wadenga ndi mukyalo omwadvent naye kekiri nti redi yeno obolyawo yazimbibwa ku musingi gwa abasiraamu batolere kusalamu ti assalamu alaikum
13: wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh
14: erinnya nze babiri ekityo Sara nga ndi memba wa parliament omulonde actually omujjuvu kubanda mara okulayira owa Bukoto East County mu Masaka abamu ba bampita mubako omukyala siri mubaka omukyala
13: of course yes.
14: Abantu abasinga baloze bwe balaba omukyala nga member wa parliament baloze anti achikirira abakyala nze safuganya na bakyala navuganya na bami erecho cho mubako omukyala si kyendiko ndi kuchaka
13: nabami
14: yes
13: era no basinga
14: era katonda nampanguza nempangula
13: olukala lwali mu basajja
14: bami yeah
13: Hey, bayita bakyali ngwanguli ne bavuganya abasajja kyo era abasajja temudde ne muloza ati byemukola bakyali tetukyasobola bikola ba mikwano tubikolera ddala ono yavuganya abasajja mama tusasokula
14: nange mkwano
13: byali bitya kansandikira nga sinda kubuuza
14: akalulu
13: kali katiyo okubera nga wangu
14: akalulu kano abantu mbagamba era ntero gamba n'abaana bange abawangula sibe bagezi ennyo
13: okay
14: ate era sibe bagunagwano Omuntu yenata wangula kubanga aina oboli awo mugezi nnyo oba muyivu nnyo oba wewawe ebyo byonna byetaagisa naye tuwangula lwakisa kya Katonda Katonda akusaasira busaasizi n'akujirira ebyekisa kubanga bw'otunuulira abantu abawangudde n'ogerageranya bonna bwe babadde mu lwokaano ogenda okulaba nga olumu omuntu awangudde ng'ate ssente ze yateeka mu ntono nnyo okusinziira kweza abalala banne ze baba bakola ki bateekamu kakati ekyo kyongera okulaga nti kibeera kisa kya Katonda Katonda n'akuwa okuganja mu maaso ge ate era ne mu maaso g'abalonzi nabwe ekyo kyosinza kera kutuula wano nkulimbe nti nakola nnyo nali mugezi nnyo nali w'amaanyi nnyo nakola
13: nnyonnakola
14: teka nyingi nnyo nno nze nsobola gamba bantu nti kyali kisa kya Katonda
13: bwekwata ku Mukama Katonda
14: byonna bisobola
13: tulina omukyala Omulongo babirie, chitio Sara.
14: Yeah.
13: Gwetuli na imo studios, mubaka wa parliament, Bukoto East, wali eno mbitundu bya Masaka. Omuchara ono, abasinga mumumanyidde mu byamizannyo. Iranzi, mze badde na ise wa byamizannyo mukusoka. Nibangamba kuwa isu umumanyi, uise. Omwana yageza nayo gere ekigambo muita Nasif. Nagamba tuyise munyenye ye Masaka. Nengamba mashallah, fotugamba mashallah. Bila tusaba mkama kukumira ekifo ekyo.
14: Amina mkwana.
13: Nzo kubona abo na kwenalaba, bwenalaba ngo yogera ku story ngeri gye walwanira abana ba Ukraines. Nebintu bya wayitamu. I felt so touched. Ninga umchalo no mwetaga. Abantu byachala betuagala babavuvunga. Atenga mwina kye mukoledde gwanga. Ne bakuyisa mu amaaso, ne bakulinya ku bakunafuye. Ogwe mu amanyo le megenda maaso. Ne yati bili byo nabyo nabyaliwo. Ate ne bitagana genda ku parliament. At least it was really night today.
14: Amen.
13: Wewe bala mulimu.
14: Amen.
13: Gwani mu butufu bwo kubera ku.
14: Ah, nze nga bwe mbagambye nti nze babirie kityo Sara ndi mwana mulongo. Nina mwanya naze kato Joshua era nga tuli baana ba Ssaalongo tata wange alina amannya mangi munzikirize ngoogere kubanga gonna ndi muwala wa Ssaalongo Kityo Ernest Girigoli Ntale era nga nzaalwa Kasaka mu Masaka mu ggombolola y'e Buwunga mu disitulikiti y'e Masaka ndi mukyala mu Seventh Dome Adventist ndi mukyala mufumbo era ndi maama Katonda mwebaza nti yampa abaana abawala ate n'abalenzi abali biological nabo Katonda beyampa abatali biological naye nga mpulirira ddala era nga nzikiriza nga ate nabo banzikirizaamu nti ndi maama waabwe nga bwe nkugambye alia nti mbaddeko mu lugendo lw'ebyobufuzi nga naye sinatuuka mu lugendo lw'ebyobufuzi ndi mukyala eyasomako Nina first class degree in public administration and management okuva mu Uganda Christian University e Mukono. Eranga naliko youth counselor e Mukono ku district yao ebisere byo nga nsoma nga nkikirira abavubuka ebisere byo Mukono yali ekyatwala ne Buvuma ngetwala ne Buyikwe. Bwe naveyo nesimbawo era nembeera memba wa parliament w'abavubuka aba Buganda mu parliament eye 10. Ekibiina kyange eky'ebyobufuzi kya NRM weewaawo mu bukulembeze bwange sikiririza nnyo mu njawukana za byabufuzi era bwe mbeera mu buweereza sifaayo mba saagala na kumanya oba oli wa NUP oba oli wa NRM oba oli waki kasita obeera ng'oli munna Uganda agwana services ekisanja kino olw'ekisa kya Katonda nalondebwa okubeera memba wa parliament owa Bukoto East County mu Masaka District mu bufunze ebyo byebitonotono byenyinza okweyogerako
15: olina akagambo kaoyogedde mulongo tovudde mu bbanga okubeera nti kisaawe noli mubaka wa paalamenti olina okubanga olina obukulembeze bwozze weetabamuko bakyala betulina okubalaga nti olwaleero akulaba ayinza okugamba nti maama balabika balina ssente yatandikidde mu bitiibwa kubanga balina ssente wagambye nti saateekamu ssente nyingi nnyo naye kitoyinza kukonvinsinga muntu okugyako nga alabye ewaje ovudde nga ojja obeera omukulembeze
14: ku muntu wa bulijjo ayinza okulaba nga nyingi naye kiri nabadde nkugamba nti tugenda mu bululu oli naateekamu akawumbi
15: Bateekamu obuwumbi.
14: Katonda wange. N'obusatu.
15: Sigenda kugendayo bingi.
14: Kakati omulala bw'ojja n'oteekamu ebitaano ku muntu wa bulijjo ebitaano bingi. Naye ate okusinziira ku b'oba ovuganyizza nabo nga ye yateekamu obuwumbi busatu. Real otunula n'ogamba nti Katonda mwebaza nze
15: munnage. Gavumenti eba bakusinziza okwesimba. Oziteekamu weka n'omwami wo.
14: Bulungi nnyo.
15: Bw'otayitamu.
14: Nga oluusi ejja. Era nesimbawo ku 2021 ne siyitamu era nenkigumira nengenda mu netball nenkola eyo
15: wafuna ekigwa kyasooka n'olemezaamu sokumbulira ku 2021 oyo gwewasooka okwesimba wuye yali
14: 2021 na okusooka nali mubaka w'abavubuka owa Buganda najja 2016 mu parliament
15: njagala kubukulembeze bubozi olwerandiza
14: okay nga bwe nagambye nti natandika nga kansala w'abavubuka owa Mukono district ku district wabayo abakansala babiri ababavubuka bayo omuwala n'omulenzi najjanga kansala w'abavubuka omuwala navuganya omuwala sigenda kwogera linnya lye kubanga byengenda okumwogerako biyinza omuyisa obubi omuwala oyo naye kanjogere kitaawe nyinza obutayogera linnya lye naye nja kwogera ku naye kitaawe yali chairman wa district service commission ebiseera ebyo
15: ngagwevuganya naye
14: muwala w'oyo omwami ngagwenvuganya naye kati nga bw'otunula omuwala yali well positioned yali ava mu famire ngaezitowa balina ku ssente kakati nga nze nnyinzako ga nti nali kiti kya muwogo kiri kyenyini kye bagamba ekyerandiza kyokka naye kye nali nsinga ndowooza ku bannange bwe twali tuvuganya nalina obumalirivu abantu bangi tebanzikiririzaamu naddala ne bazadde bange bennyini nga buli omu ngamba eyo gy'ogenza obimanyi babiri ekyoyingirira okitegeera gw'ogenda ovuganye muwala wa gundi naye mwanange lwaki teweepimira n'ebifaanana bwe bityo naye Katonda mwebaza nagenda nensinkana abavubuka nenjogera nabo ne mbakonvinsinga ne banzikiririzaamu ne tugenda mu kalulu ebiseera ebyo abalonzi baalinga 15 naye nzijjukira munnange yafuna obululu busatu nenfuna obululu obwali busigadde naye nga n'abalonzi yabasomba n'abakweka n'abasuza okumala ennaku bbiri ne tubanoonya mu fielding ati baliyo nenzikiririza Katonda kye yali alese Nemale naku bidi nga nsiba nga nsaba nga katonda ngeenda kukiriza results zono mpa. Abantu banonga amazo batu wala ni baba Susan ni baba West Center ni baba Colabio na. Dala bi baba deba nsubi za weiba nga bitufu. Nga ze mkulembeze kwa kiriza manjiba jakuveyo banonde. Newe china abate chisobose jakukiriza. Mbutufu nagenda kuwebalonde ranga nga nze ne konsoli nze da. Nga ndi ready for anything. Na yewe tu watu ukayo nga katonda bwali omwesigwa. Katonda yasula nabe mu nkambi yaabwe abantu bayi baba subiza biki ne batabiba wandoza mu budde nga baba subiza sente ne baba wake bitundu endala tene bataziba wa bana buli yajanga ngaja yecho achwana natoka ku district zali sawanga emwezo okumacha abana abo batandiko basombanga baba leta ba delegates saw zali sawandoza nga 5 Nenga buli atoka gwe mulonga akafeche silika embazi noza tumanyide nezitutwala nezitusuza ubi nezitusuza bino batatuwa ere nebifana we bitu mukama nansa sira ne mpo obululu obo bonna munange ne muwangula so bwenaveyo bwenali mu district yeyo ngabera chairperson wa production and natural resources committee kakati awenyezo kugambira nti olugendo lwange olutufu lwentani kakati awokulembeze kubanga okulondebwa kimu naye nokubera novunanyizibwa kirala Bwenapera kukomiti yeyo, yaliye tuwala sectors, lozali nga kuminemu. Mwalimu fisheries, mwalimu lands, mwalimu forestry, mwalimu entomology, mwalimu wetlands, mwalimu nyizo kutabimenya byonna na yeo kusinga ebyo bie nyizo kugamba nti bie bikulu. Kakati ngachi ya pasonu wa komiti, obera nolu chiko luwechi ya ringa, nga mula ba entambuza ye milimu mkomiti yeyo. Na yeo tuwazula, ebimu kubitwa zula mu committee eyo nti government bali bajibba nnyo nga abakozi ba government bano bakubisa obutabo bwa receipts obulala ebiseera ebyo nga aba fisheries bagaba bebagaba license nga baba obutabo bwa license nga license ya mtwala 2.5 yeri ate dene kati ngoli abeera n'akatabo ka government n'agenda ku NASA n'akubisa akake n'atunda tiketi ze oba license ze kati buli lwe mutunula mu records nga license singula abantu basasudde misolo naye nga bwe mugenda ate mu field nga ate license mpitirivu kumpi buli lyato liina kati netutekawo okunoonyereza neŋŋamba chairman yaliwo ebiseera ebyalimu amirukoo yamukome Francis yali sentebe wa Mukono district ne kumulundi guno bazeemu ne bamulonda kakati nembagamba nti banaye waliwo ekitagenda bulungi ne tukiyogeramu okwo ne tukanya ne tugamba nti kati kye tuba tukola tuswitchinge babirye gendako mu education owe education agendeko mu fisheries mu production wa production agendeko mu
15: department ya ndala
14: kakati nga buli omu atubulidde nti ewange wano wayinza okuba ebituli wano wayinza okuba ebituli naye kakati benagenda mu education eyo abantu abaaliyo bali bakwatagana nnyo n'abakozi ba government nga tebatuwa bitufu Atinengamba bannange bwe nalinyeze nabo ne mbaga ndikati kye tugenda okukola mu kimanyi tukole bintu twesibe ku bintu bibiri okusooka tulambula amasomero gonna tubalaalike abasomesa bonna babeereyo era tukole head counting tukakase ddala abasomesa abaliyo beebo abaana ba UPA batugamba abaliyo beebo n'amasomero ga secondary ddala abasomesa staff ceiling nga bwajogera bweri ne tugenda bino bye bisinga okuniikiriza era abantu be mukono abasinga abamanyako nga ndi mukono bwebagamba babiri bawulira obanga oba ali mu myaka 8 kubanga erinnya lyange lyavuga nnyo kati nga abantu bonna bampulira obanga omukazi owedda actually bwe najja ne mu kwesemba okuba omumba wa parliament w'abavubuka abantu bangi bagamba nga babiri wadda babiri owe mukono nga wadda nga abantu bwe batyo bwe bamanyi naye ng'ekyamazima Betwa kolo okunoonyereza twagana tugende ku buli ssomero mutubuulire amasomero gano gali gombolo eno erimu amasomero ameka era gali ruddawa tugendeyo mu process eyo twazuula amasomero ananga gampewo 4 ghost schools omanyi ghost school kyekitegeeza nga gavumenti balaga webale balaga nti amasomero ago gayina ebizimbe webale nyo Esomero lina ebizimbe bw'ebiti ebya gavumenti lina abasomesa 35 oba 25 lina head teacher lina deputy bonna bali ku payroll bonna bafuna emisaala nga teri kiriyo ngesomero te didi yote liba somesa balaga baina abana lukumi nenda mkwano ii banange tuwalanga no kulanga netu ganti banange omuntu ye no banga mwana ngosoma kusomero lino jangu vayo tutase ama somerana nga gampeo ngate galiyo kakati oyo ye babiri eyo je natandikira
15: nozo ganyesi
14: abantu ne bancha wanyo nyo nze okuva mu 210 okuva mu 2 mukaga ndia waka nenzira mukulya waka
15: mukwano paka kati ndia waka tolowoza paka
14: lero of course paka lero kakati oyo ye babiri eyo je natandikira olugendo lwange abantu banji ne bancha wa of course abali ninganda ku bantu abo ne tugenda mu
15: nenga bakuchayira bwerere
14: of course
15: otereleza ati kubana bana abalala
14: of course kubana
15: tafuna services
14: omanyi wali abantu ekintu kyebera bila fe ze simanyi nyo kurani gabo omanyi nti saso majuzu na yasaluna manyi bible okusinga kubanga jenkuli demu jenkuze nsoma jenkuze manyi kakati bible yegamba bible omwo mulimu olugero omusajja gwe bawa dinali baba wa dinali omu naziika eiye oba talanta ye omulala na eiye najikozesa bulungi naye bwe bajja ne bababuuza oli talanta ye yali yajebakira olwaleero ndi memba wa parliament natandika nga kansula nkyayina amaanyi agakola akaseera kagenda kutuuka nkaddiwe embeere nga jjajja wange nga nsiiba waka nga wentudde okusitukawo nkekejjana nga maanyi sikyagalina naye bw'otuula awo weebuuza munoga nti emyaka gyange gyonna egy'obuvubuka n'egy'obukulu nagikolamu ki nagikozesa ntya nga walina omukisa ogutereeza naye n'otatereeza nga walina omukisa ogulaba ebintu nga bibula n'otakikola so olwo lwe lugendo lwange ndi muntu aba ayagala ennyo okukola ebintu mu mbeera eri straight njagala nnyo Katonda bw'aba mpadde omukisa gw'obuweereza nkole ebituufu ebyo ebiri nzijukirwako naye okusoomoozebwa kwenkisangamu nti olumu weekanga ng'olina abakukyawa bangi bangi kwegamba weekanga nga emikwano ofunye mitono ng'ate abakukyawa ofunye bangi nnyo
15: Okay, tweyanziza tweyanze gendoza omukyala muwulidde gyavudde yabazoganya naye ng'ate manyi bagamba nti nga bwe twakyawa Jennifer Musisi ate bwe yamala okgenda netumwejjusa nga yali atutereereza kati nkakasa tinaabe mukono bamanyi kiwa bakolera olwensonga those services ezaali zigenda eri zadaivatinga nezedda amasomero gaabwe naye baba tebakimanyi webala omulimu kasooke mbategeezeko ku mikwano gyaffe aba House of Zaka and Work for Uganda bagambye tino mukwano gwaffe mulungi awuliriza utoola zaka mu maliyo osobola okubeera ng'oyamba abanafe abali mu buyinike oli musuubuzi mukozi wa musaala oli mukozi wa musaala oli mulimi taxi olivuga taxi obaloole tugamba nti sasula mu House of Zaka and Work for Uganda osobola okubeera nga munaffe wejjako emaali eyo tugamba nti osobola okgenda mu Cairo Bank Tropical Bank saako ne DTB oba ne Pride Microfinance n'osobola okubeera nga osasulirayo nate tugambye nti nno tula makago akozesa momope nyiga *M65*#. Oteke mu 5-9-13-59 osobola okubeera ng'osasula zakaayo bw'oba oyagala okumanya ebisingakaawo osobola okubakubira ku simu ya 0770-76-59-5 ojja kubeera ng'obafuna aba House of Zaka and Work for Uganda Fidaus Haji and Umra Services Limited bakulindiridde okutwala mu August Umura yes bakyatambula bakomyewo okuva emaka era ne bagamba nti kati ate baagala kutwala maka mu August ne bakugamba nti bakusaliddeko ku bisale $5 million z'ogenda okubeera ng'osasula naye ekkumi erinaasooka bagenda kubeera nga bakuwera ku discount oyinza okugendera ku 4 nno ate nga byonna byonna byonna byonna biri covered ne bagamba nti osobola okusasulako mu mpolampola teka yakakadde kekalaga nti ddala ddala oli serious n'obuukinge bo abafiridausi bamanye nti batandika okukolerako ku visa yo kubanga baba bategedde nti gwe munaffe ogenda kutambulira ddala nabo bagamba ebyokulya ebyokunywa ebyensula okulambula byonna biba ku ezo sente kubira mukulu Haji Isma Lubega ali ku simu ya 0703 89-83 0703 89-83 chinana bili mosatu ebana fe abafidau saji and umra services limited ba tebo abajana timosa enterprises bagamit kurebi ambalo ebirungi ebyomulembe oyambalo na unane oberenga ufana na weka aba offices bana edisibuli alimu office itayambala suti nyipi tuina masuti amarungi ama wanvu agavetaki gosobolo kwambala yako na katambala kako no nyumira dalamu nobera ngoli oli smart na inga toya ambade sharia si gamati no munenge mwambale bine ebivuli ebinene nyenye mugene ma offices abantu baba gobeyo eri abantu abamunga fine aliyawo edini tajimanyi nati ngale bivuli atabiyagala bimwambalira ba customer bobo bagoba genda kujana timusa ofune dresses enungi ezigenda okula bisango li decent mu office yo muntu mukubira kusimo ya 0 nya abiri mu munana noti nya ana mu musanvu 0 nya abiri mu munana noti nya ana mu musanvu ne 0 atano mu musanvu 14 noti mwenda ye namba ya fe ya Frida Saja numra services kaso kenzi jo baka bono katono nyo tukomeone madam
16: Boom chakala season 3 double energy mawinzi obaddo chimanyi ntikatu osobola okwewangulira emmotoka ku 12 zoka wizi mwamanyi ngonywe chokunywa cha rock boom oba silverback owangule ebirabo ebinene ne boom chakala season 3 wangule ebirabo ebisanyusa ebiuleza ddala obuwumbi 5 mu cash flat screen tvz emmotoka pichipichi smartphone kusane free complimentary okuva mu rock boom ne silverback Tuino kula changu nyo, gula buguze chupa ya rock boom oba silver back energy drink. Kibira wansi wakasanikira, chula bayo, cho wangula. Aba wanguzi, abana wanguli chupa za rock boom. Echo kunacho cho wangude, osobola kuchidja kuduka lio neri kulio kumpi. Obo kube, ku 0800, biri muenda muenda, 0008. Rock boom, tanywe wabana bato, abachala abimbuto, abayonsa, kusana abimibili, ejita kula gana na kafein.
17: Uyekala kutani kafamia yengoko, yembuzi, ube yobumio. Kugawa Agrofarm, tusobola kutendeka engeri yokutandika farm yo eyenkoko, embuzi, n'obumyu. Tusobola kuwa obukoko obutandikirwako obuluna kulumu n'okweyongerayo. Tusobola kugenda wogenda otandika farm yo nitukubulira ngeri ki gy'osobola okutandika farm yo bulungi. Tutuukire leero kugawa Agrofarm ku farm yaffe eri Gayaza Nakasajja oba tukubire ku noti 2 Nsambu mumunana oba noti musambu munana musambu ama kumya abiri kumina musambu abiri tandika famu ye yembuzi obumiu ni nkoko ni gawa agrofam
18: mnyumbeno Buli kijjulo kitukunganya ati n'ufumbisa nnyonyi buli kyakulya kireeta essanyu ku lw'ennyama ennungi ey'eggwoowo ate empoomu teekamu nnunu nnyama binsaali atuwoolo bwe gutuuka ku nva endiirwa leka nnunu curry powder azifuula ekyokulya buli omu kyayayaanira buwoomu bwangu bugulika mu grams 5 zokka buli second bukolebwa ba Bidco Uganda Limited era busange mu maduuka wonna okumpi ne w'oli
15: Okay, uterevu mkwano kwa formulunji ya uliriza bagamita kanzali, akanono kwa ino kubiranga, uli ya kama umesemva, nuliranga, bulichimucho na chuo miradera bulonji nyo, ogambo te ashek arawi, okuva wali kumadina izramiki, kutumideko nyo mkwano kwangi, we wali kujumbira nsonga zino. By the way, njagalo batekeza mpaka za Qur'an zigende ya dana maso, era we tumalira programu ya fene ya bachara bazira, mpaka zibazija. Tu haba leta mpaka zino, ukubalaga amasomero, abazade babade babu zanze, wawe mbate kumunanga kusoma tafidh, wawe nsoka mwananga asome Qur'ani usomerochi twagaba sembereza omuzadde kyo inokola kiri ekintu kimu kuwuliriza kuwuliriza no manya ati wano wengendo kuteeka era fe twaga fefese ne tugama tigega na gali mu Uganda ati ye yeah, na malewegana jetu nagaba bulira naye nga sofa fe paloge yakakasiza geyalambudde geyategedde ti daladdala mu kyeddiini bali serious gega masomero goulia mpaka zineza Qur'ani. Era, bekwate, wawuli nanti no somero ni kubirako, njia kuwa nguwa contacts, osobolo kubira nguoteka yomu wanawu. Mokaro Enterprises Limited, baga mitino batu baina basangibwa nukura shidi kamis rodi, baina cement, baina emitaimbwa, emisumali, emifaliso, atanka ezo mulembe amabati, lanji mubikabio natales, poliwood, nebi ama sanyarazi. Bakubira kusimu ya zile musamfu zile emu. Emu mkaga munana, noti satu tano, ne 0700 emu noti 5 noti emu 5 tulino mchala omulongo babiri ya Sarah kityo okubera ntino atubulira ku ye wogera kati mbaka wa parliament we Masaka Bukoto East na ye okutuuka wali tavudde mu banga najja natula mu ntebe eyo agikoleredde era alina obusobozi obutwala Masaka maaso. Kitegeeza nti abantu be Masaka temuyisa mu maaso olw'obutono, temuyisa mu maaso olw'obuto, mumanye nti mukyala mukozi akwaddeko just ka scenario kamu akaali kabaddewo mu mukono n'amanya nti yaleka aterezeza education department eyo nga government ekyafiirwa. Manyi mwe mubaza nti gavumenti erya sente zaffe buli wamusirikira ebintu ebyo ebibeeramu ze sente zammwe ze balya. Bannayuganda be bazirya si gavumenti ye kyakulaza olunaku olwaleero. Kale nno maama nkomyewo gy'oli. Kakati ovuddeyo ovudde mu mukono.
14: Bwenavaayo eyo bwenadda ewaffe e Buddu nenesimbawo ku bwamemba wa Parliament obwabukoto East 2022-2026. Abantu be waffe nga bw'omanyi omuntu azze ewaka. Bwenadda ewaka olunaku olumu nali wa muzeeyawo twali tulya lunch. Omuntu omu najja ng'akaaba omanyi waffe eyo wali ennyanja tuliraanye ennyanja bagiyita Nabugabo. Kakati naye waliwo n'ennyanja ya Victoria etwala side eyo ne yabukakata. Kati waliwo omwami omu yali avuba ebiseera ebyo waliyo abasirikale nga bagoba abantu ku nnyanja. Ndowooza yali adduka abasirikale alabika yalina obutimba obutaali bwa nvuba nnungi bambi n'agwa mu nnyanja n'abuuka n'agwa mu lyato ng'alowooza nti oba yali agenda kuwuga kyona ekyabaawo munda omu tetumanyi naye omwami yafa. Omwami bw'afa nga bw'omanyi abantu b'ekyalo omuntu abeera w'abantu bonna abeera wa kitundu abeera wa kyalo. Culture yaffe waffe ekyali strong. Kati omuntu ono bwe yafa ne bamunyulula mu mazzi ne baleeta omulambo gwa wakati baatwala na gutwala for postmortem. Katwali wakaawo twali tulya kyamisana omwana najja ng'akaaba adduka bwagwa ebigo n'abikira taata wange nakugamba munange taata afudde. Butufu sijja kulaba nkulimbe ntweyongerayo n'emmere. Mmere twagibuukako ne tugenda nga tutambuza ebigere. Ebiseera ebyo nali nkyali mbaka w'abavubuka. Ne tutuukayo ne ndaba omulambo baguleese bagutaddeawo akayumba kataka katubi kaliko engeri y'ebyayi kwegamba nga kali mu mbeera mbi nga tewali wakutuula bifunfugu nga munju tebalina wadde entebe nga bw'omanyi obulamu obwo. Abantu bonna bakungaana omwami oli yalinawo ente ye ng'eriggwako yalina omukyala ndowooza yalina abaana be nga basatu naye nga buto ng'akakulu keeka akagenda ndowooza mu ssomero nga kaali badde nga mu baby class nga bw'omanyi abakyala b'ebyala bamubazaako mangu mangu nga buno obulala butonya akamu actually yalina kawere naye ng'ayina akato awo keyazizzaako bendekali akasoma nga balinawo ente yaabwe emu yali awo ng'eri ku mugwa ng'eriggwako. Kati abantu bwe bajja nga bakungaana abantu ne bagamba kakati mananga olumbe tutandike tugenda kola tutya nga balina obudamu obusefuliya nga butini nnyo bwe buti nga bugenda mubanga lita ssatu kati buli yeyajjanga ng'aleeta akatamu ke ab'emirirano lita ttaano nga natunuulira embeera ne ng'aba nnaye eventually abalala abadduukirize ne batandika ne bagamba nedda kati ente tugisale mu lumbe nnyini yafudde ate yaki ng'abalala ne bagamba nedda tugitunde kuba kati ne coffini tewali. Natunula ne mpulira nga mpunze nalina sente ku ssimu yange nalinako emiliyoni zaali oba ttaano. Kakati bwe baali bagamba ne ndowoozaamu ne ng'aba bano bwe n'abawa sente z'okukola olumbe era bajja kuleeta ensonga endala yonna ebali sente eno kubanga nze nali maze okutunuulira nga ndaba omukyala ono asigadde ettayo naye
15: nekyokka
14: n'ente eno gye baligyemu amata agasobola okugula sukaali oba okutwala abaana bano mu ddwaliro iyo eriggwako ate nayo
15: bagitunda
14: abaakomedde ddala kubanga n'ennyumba gye yalimu nayo yennyini nga tosobola gisulamu nga mukyala nga tolinaamu omwami osobola kufuna na buvumu bugisulamu ng'olinamu omwami oga nti amunaye kinaatulumpa omwami anaakwata ekijambiya n'alwanalwanako byampitirirako. So nembagamba nti nebagambe ente bagitunde ne batandika okukubira abaguzi ne mbagamba ente eyo kanjigule. Ne bajinguza emiliyoni zaali bbiri enjigula kakati ekyo kyali kitegeeza nti bayita bayinza gisala kakati nembagamba nembawa sente magamba muleeteyo obuugi baleetayo kawunga mukyere ebijanjaalo bikibwa ebityo netugulayoawo ku nyama netugulayo kofini ezi sente ntonotono ofkoosi omuntu yali afudde yali agenda mu ttaka tewali nyo kyali kikuzaza bbeeyi. Netukola olumbe nagenda okuva mukyalo nga miliyoni ttaano sigazaako na kikumi omwami netumuziika enkeera waalwo tetwamuziikako olwo twamuziika nkeera naye embeera gyenna olumbe olwo nalubeeramu nnyo nnyo kubanga nali wakuddaku olwo naye sadda nabeerayo n'okuziika ne kumala kuggwa era n'ensula y'ekiro ekirala kakati nempita omukyala nemubuza mbulambu ense eno muntu kigusinga okwesiga nangamba yali yesiga nnyo mama we nemugamba ente eno nteyo nagikugulidde era nkusaba bwogesala weegende wa mama wo gyebeeraga bw'osala weesigale wano ogisigaze naye ente eno wadde nga nagigulidde ggwe naye nagiguze lw'abaana bano nkusaba omuntu yenna tajja n'akulimbalimba ne mugitunda gireke ezaale bw'oliba waakutunda otunde gyezadde naye waakiri oba oliba waakutunda ogitunde nga weetegese ng'omanye ng'olina ekyokuzzaako oba ng'ogenda kuteekawo ka bizinensi oba ng'olina ekintu kyonna ky'ogenda okukola bambi omukyala yeebaza naye awo najjawo idea ne ŋŋamba ndowooza abantu bange sibayambye katonda bw'aba nsitudde mu buganda yonna eya disitulikiti 24 naabanga nze mwana gw'alonzeeyo okukiikirira abavubuka bannange naye nga n'ekyalo kwenva kiri mu mbeera bweti siri mwana mulungi nagenda nga mpulira guilt enzita neebuulirira nenoonya sente nengula entebe nagenda mu constituency yange eya Bukoto East
15: zino entebe zaffe zetutuulako
14: ku plastic chairs buli kyalo n'enkiwa entebe 55 okwetoolola constituency yonna buli kyalo n'enkiwa entamu ennene 3
15: olwakiri kyewalaba
14: olwakiri kye nalaba buli muluka n'enguwa tenti
15: nga
14: nkyali ku bwabavubuka kubanga lwaki nakikola nakuba mwakafaananyi nze siri sikulidde mu famire engagga katonda ambiseko bisi kasubi nvudde mu famire enjavu efaanana ng'ey'omukyalo oyo neŋŋamba bwe kibanga abantu bange taata wawaka asobola okufa ne sente ezimufiiriddeko famire neekonziba obutaddangulu mu kumuziika prosesi y'okumuziika eriyo famiries nga bakoloboza ekibanja ne batonda ku kibanja bakole olumbe oba baziike omuntu ono neŋŋamba kati nze ndowooza ebikola ku mikolo mbaga kufiirwa nyimbe twala tugende buli ekiyitibwa omukolo kambi bawe abaana ababanoonye nnyo ebyamalidaadi baneekolera
15: ebyanaye
14: ngaebitandikirwako ng'omuntu takyasobola kutunda nte kubanga ayagala kuziika muntu we afune sente ezigula
15: esefuliyakitegeera
14: kakati nembawa agatamu gali aganene nga wakiri mmanyi nkakasa nti ekyalo kirina esefuliya y'emmere ey'enva n'ey'obuugi bw'oba olumbe lwo olunene nnyo bw'okuŋŋaanya mu muluka gw'e Kasaka n'okuŋŋaanya oba mu muluka gw'e Kanywa gulina ebyalo 11 n'okuŋŋaanya entebe okuva mu muluka ogwo oba omalako bw'okuŋŋaanya tents okuva mu miruka egyetoolodde giri mu ggombolola eyo oba omalako so ebintu bino saabiteeka wange waffe waka oba wange ebintu bino nabitwalira bassente bebeero si wano
15: bebabireceivinga
14: saafaayotonafuuka
15: mukulembeze waayo
14: nga sifaayo oba wa nuupu wenasanga owa nuupu gwe nabiwa wenasanga owa DP gwe nabiwa wenasanga owa NRM gwe nabiwa naye mbagamba nti ebintu bino si byakupangisa ebintu bino byabwereere buli anajjanga ng'ayina obwetaavu mu bumumpeere era njagala kwebaza abakulembeze abo kubanga ekyo baakikola bulungi kakati nenkola ekisanja ekyo nekiggwako bwe kyaggwako nagenda neneesimba nga kinatera okuggwako nagenda neneesimbawo Bukoto East mubutuufu abantu bampagira nnyo abantu bampagira olw'ebyo bye nali mbakoledde ne banjagala nnyo naye ebiseera ebyo nuupu yali yaakajja ng'omuyaga mungi nga baganzi nnyo
15: ng'olwokukyuka okujja mu nuupu
14: nali siyinza
15: kubanga twali tulina kyetumanyanga baali balina
14: nali sisobola
15: wandibadde jjano mu nuupu n'osooka oyitamu
14: nali sisobola mukwano kubanga sikiririza nnyo mukusala bantu nsawo naalibadde ensaza aba nuupu ensawo okitegeera kubanga ndi wenaremu okuva obuto bwange famire yange yona ebadde enaremu sibeerangako mu kibiina kirala okeera ku makya neerimbike
15: gyesiri
14: kubanga nina kyenoonya abaana beeno n'abeeno bennyini naalibadde mbasaza ensawo ne bwe baalize ne bampa naye nalirabise nga nakigwa infact nalibadde nakigwanyizi kyesikiririzaamu kubanga nze eddiini yange kyo tekinzikiriza so nabagamba abantu nebagamba nti mumanyi mwena ndi wenaremu naye ndi mukozi ate era mbakoledde nga sibasosoddemu naye abantu bagamba nti baali baagala nuupu era ne balonda Nuupu. Okumanya abantu bayagala Nuupu akalulu kagwa. Waliwo bwe twali mu kalulu ako waliwo abaana ba Nuupu abaali bajaganya bambi nga bajja bawangudde ebyembi ne bafuna accident omu n'afa kati ne tugenda mu lumbe. Kati bwe twali mu lumbe ng'abantu banjagala nga balabika bansanyukidde ba naye bwe natuula ng'abamu bagamba Mulongo siye ya wangude. Kati ya tani ya wangude. Ngani ya wangude kwa balonze tepa mumbanyi. Na inga balonze ambrela. Mutima kwenye ngamba. Jino ate nga chika. Ngati ya matupa ngamba yi mulongo. Tusonyiwe.
15: Munage.
14: Tusonyiwe. Kakati ya tufetua. Sibuloko tuwa alonze. Mulongo tusonyiwe. Mbutufu tusonyiwe. Tuwawe mwese na yetu sonyiwe. Na inga katonda wali omwesigwa. Nze nasaba. Na inga katonda nti mukama. Okwagala kw'obonkolera era kw'oyankolera abantu bangi ekisanja ekyo baawangula naye abamu baafa labira ku mugenzi Jacob Bolanya labira ku Honorable Bafachi ababaka bangi baafa sizoni eyo baali ndoza

0: club zingo baka.
1: Nali siri mu club zinga baka. Na ye fa babaka. Omanyi Katonda yatuwa oba muzungu ya leta setting yesomero. Mubera mu masomero. Olaba abantu bonna ab'emyaka gyange. Abasoma either mu somero lyange oba ne amasomero gali gadi. Bwe twavuganyanga mubera nga mwemanyi.
0: Okay.
1: Nga manye tie waliyo mchala bamwita Sara na Muduba na omwana oyo yabaka. Waliyo babiri ekityo banange yabaka. Waliyo gundi yabaka. Kakati bwe najja nali mu club nga bajiita nali member wa club bajiita Posta. Nengamba abantu nembaga nti naye mmanyi nekirala bwe nali mu parliament ye 10 ngo wabavubuka nabaka nnyo mu mpira ja East Africa ejenta parliamentary East African Games era emyaka omwaka gw'okutaano tetwagenda olwa COVID naye emyaka ena jetwa participating nze nali best shooter era award yo wa best shooter emyaka ejo jonna nze njirina kati bwe najja mu netball Nintambula, nekola manifesto, nembulira abantu, lwaki bali nonze ngo nga president mpira gw'okubaka, biki byendowooza byenyinza okugattako. Bannange bali bakoze, naye waliwo bingi bye nalinda banga. Bibulamu. Kakati nze ebyo bye nabagamba. Nembaga nti, singa mumpa omukisa ne nzija nga president mpira gw'okubaka. Ne bannange bwe tunaabeerawo, singa tukola kino na kino na kino, tusobola okutereeza omuzannyo. Kubanga ekimu ku byenzikiriza era ne olwaleero bye nkyakkiriza. Uganda. Waliwo msaji omuyizirayiri mkwano gwange. Yangamba anti Uganda is garden of Eden. Katonda bwe yali atonde ensi yonna. Uganda.
0: Kino kyakiteka mu Uganda.
1: Mu Uganda. Era nangamba nti kyenzikiriza kubanga nange nali nkikozeeko. Nanga nti Uganda ensi yokka eyina ettaka. Ngolese kati mu kibuga olwakufuuyira n'ebirala ebyajja. Naye mu byalo eyo nga bwe weetema. Noyole taka noyiwa ku kiwundu ekyo kiri fresh kikalirawo.
0: Nopata ne kasere.
1: Webale nnyo. Nagamba munsi yonna funa etake eddala lyonoliiwe ku kiwundu ofunirawo tetanus okuleka Uganda. So n'ebitone bye tulina kwegamba Uganda yensi eyina ebitone nti osobola okuddira mbadde mulaba abaana ba She Cranes nga bagenda mu World Cup.
0: Babadde banyumira nga nina engeri gye mbalinda ku TikTok nga bulaba bajja banyumba ne batuwa vibe ne tuga tulina okubawagira.
1: Yes.
0: Nena kusikyabalaba naye.
1: Kakati Uganda yensi gy'osobola okusanga omukyala nga azadde ayina abaana bana ayina enkindu nga agenda ku World Platform. Nazenya na nateekawo enjawulo. Kati ne weebuuza nti singa tuleese abantu abatuufu. Ab'emyaka emituufu ne bafuna training entuufu ne bakola ekituufu tuyinza kubeera tutya yenjawulo yokanze gye nakola bwe najja naleeta obwenkanya mu netball nga tebikyalimu mwana waani ebibyoga nti ono mwana wa commissioner ate ono wa minister gundi
0: ono
1: mwana
0: wa honorable
1: yaumuleekati leeta ono ebyo byonna twabijjawo ne tugamba nti buli munnayuganda ayina omwana ne bw'oba siwuwo ng'omumanyi bumanyanga olaba mu basi ne bw'abanga tali niko nga munaku muyini kasemba yo naye ngoroza ati asobola mugweweleza linya nga tubaita tubasa mu nkambi ne tugule mmere ne bebaka ne tutekawo ba coaches atali omu abatali babiri bonna ne tutekawo pano nga buli lunaku bakera kutunulira bana bano bin eda bali bagamba yao yo mumpita baka ani yabagamba abampi nabo basobola katonda
0: takola center
1: asobola okubaka natekawe omaitwa omwana omumpita kumika
0: Akuita
1: mungu awanda akuita. Kakati omuntu nga simu basi asobola obutakitegeera. Netutekawo embeera eyo netusunsula abaana on merit. Fetwali twatuka ekiseera nga timu bwe begenda kutambula. Abazanyi benyini bwe owo olupapula. N'omugamba nti buli omu ku mwampandiikire 15 be abasooka basupa.
0: Bobe nyini,
1: omwana na wandika lisi y'abantu 15 n'ateteekako. Kakati, ngotuko okusala kaabaana, ngati wali akaaba. Nga buli omu alaba mbutuufu be mulonze, bebagwanidde. Abaana ne basigala wano. Naye nga bali ku TV bawagira bannaabwe. Twabeeranga mu tournament, ng'omwana ali ku simu. Ngalagirira namugamba gundi oyo ali mukola bwati muwachinge oyo ali bwati ono ayambagana noli ngo kugamba nga they are team players kubanga boleto obwenkanya obozimbye kyebayita team
0: yes
1: ekyo kyekyali ekyama ekisooka kyenajja nakyo mu federation nze nina abooluganda lwange mu famire yange mulimu abaana ababaka kubanga olumu sports yabera musayi naye sayi nako relative ku team nomu
0: which is rare mu bantu
1: wadde nomu ndio ba mwana

0: mwanyinaze choba mwana wa mkulu wange oba mwana wa muto wange oba mwana wa
1: oba be masaka
0: oba wange oba be masaka atenga nalina wabya bufuzi nali badendeta aba constituency nemba juza ku timu kubanga nonya akalulu samuli nako kubanga nali nteeka Uganda ngegwanga mu kifo ekisooka
1: era wagiteekayo
0: kyovola abanti abantu bange nabasuubiza nembaga nti bwemumpa ekisanja kya myaka ena nsobola okuleeta Uganda nebeera nambe mu Afrika mu bbanga lya mwaka gumu Uganda yali maze okubeera namba one Africa yali maze okubeera nambe mu kulukalu
1: kituufu ekyo
0: siri erabira ezimu ku nnaku ze zenzijukira zenzikiriza nti ne mbukadde bwange ndizijukira ezaali zimpadde ssanyu nina ebintu bijja bize bimbeerako nalimbaddeko n'embaga nga nfumbirwa ne mpulira essanyu eryo
1: naye kino kyakusanyusa
0: nali nzadde ku mwana asooka ne mpulira essanyu eryo nali ngenzeko ku parliament okulayira ne ntambula ku red carpet ne maama wange omukazi eyali ayise mu bingi nnyo okunfuula kyendi ne mpulira essanyu eryo naye essanyu lye nawuliranga Uganda ekubye Bungereza
1: Uganda
0: sirina kyensobola ddegeraageranyako gwe mulundi gwe nasooka okuwuliranga ngamba nti finally nina omugaso n'omuwendo gwe ntadde ku ggwanga lyange
1: n'omugamba nti proposal yange gye naleeta
0: finally nawuliranga ndi munnayuganda kati ajjudde ayina omugaso biri byonna nabikola nazaala omwana ne mpulira nga ndi mukyala omujjuvu nendeeta maama wange okuwuliranga naye mukyenda kye muvuddemu honorable naye nkola byonna ebirala byonna nina achievements nyingi ze nali ntuseeko nali nguzeko ku ttaka lyange erisooka ng'omukyala nali ntuddeko ng'omukyala nenda ba akaunti yange ngaeriko miliyoni 10 nga tebazimpadde buwinga nkuze endagala nkuze ki nga maze okukasolinga ng'omwana omuwala nzifunye enzira bakoza byonna byampa essanyu ne bimpa okumatira mu bulamu naye teriiyo kintu kyali kyendetedde kuwulira nga ndi mu nayuganda omujjuvu ng'okutunula mu stanzi bwenti ne ntunuulira abangereza bonna nga bakaaba
1: bayimba luyimba lwa ggwanga lwa Uganda
0: teriyo kyali kimpadde essanyu ng'ekyo ekyokubiri lwe lunaku lwe twakuba Australia world's number one nga tugikubira omwayo teriyo kintu kyali kimpadde essanyu nga nnaku ezo bbiri era nkugamba ebigambo bino wadde nga nava mu netball wadde nga nayisibwa bubi
1: tomanya it's never too late.
0: Nina okunyigirizibwa kwe nayisibwamu.
1: I know.
0: Nina okutulugunyizibwa kwe nayitamu.
1: Naye
0: buli lwe najjukiranga ku nnaku ezo bbiri.
1: N'oguma.
0: Nawuliranga nga ngamba nti Mukama weebale.
1: Kasita kino nakikola.
0: Nga ngamba Mukama weebale.
1: Byonna mubikole kasita kino.
0: Mubyafaayo naluma oba bakkiriza oba tebakkiriza kasita kino Katonda wakimpa mu biseera byange ne nkirabako.
1: Sirina kadde naye ng'emboozi ye ekyali mpanvu.
0: No, tofaayo nyinza okudda some other time.
1: Kubanga ndabira ddala nga tuvudde wano mbadde ngenda kubuuza ekibuuzo. Baasiima Bannayuganda.
0: Bannayuganda ng'abantu baasiima. Naye abakulembeze b'omu gavumenti ya Uganda tebansiima. N'akatono. Naye ekimpa essanyu nti bawaana yingi Bannayuganda b'oyinzaoga nti bano be bannanyini ggwanga bansiima. Kubanga twagenda okudde entebe ng'engoma ng'ebimuli ng'essanyu akaseera ako kaali kalungi kaali kalungi bonna sisagala kulaba kulimbe n'olwaleero omukwano Bannayuganda gwe bandaga olaba ne mubyobufuzi omanyi ekitegeeza abantu okusibako ekisango ne bagamba nti oyo yabba eggwanga lyonna ne liyimirira ne ligamba nti tekisoboka sirina kusiima kulala kusinga okwo
1: Bannayuganda baasiima
0: nange nabasiima era ndi musiimu era nibeera musiimu obulamu bwange bwonna
1: ekintu ekyo kwe tuli awo wennyini nsaba ompeere omwana w'obuwala awuliriza just ka advice nga kavamu that small experience gy'otuwaddeko nti mwana nga w'obuwala no matter what
0: omwana omuwala ampuliriza n'ali mpuliriza gye bujja ekigambo kyange nga maama kiri kimu nti waggulu wa buli kintu waliyo Katonda tewaliiwo mbeera yonna tewaliiwo nsonga yonna tewateekwa kubaawo omuntu yenna akumalamu muwendo gwo bw'obanga n'ekirooto kyo bw'ofunanga omukisa oguweereza awantu wonna waayo buli kyonna ky'osobola teekamu amaanyi go gonna kola buli kintu ensi ne bw'eriba tekusiimye Katonda ali kusiima bakama abo ne bali batebakusiimye abantu abalala bonna bali kusiima. Katonda ayinza byonna, oyo omulamuzi ow'amazima era omwesigwa tayinza kuleka maanyi go na kufuba ku nebigendera bwerere. Na bwekyo ti abaana batu abawala tewaliyo kye bagaba kyabuwa, ate tewaliwo wali museetwe watali mitawaana, wonna w'oli obwo obuzibu n'okusoomoozebwa kwolaba kwoyitamu, omukisa gwawo wennyini weguli Katonda bwagenda okuguyisiza.
1: Mama mbadde nsaba yakadde akalala bona bwokasobodde okatuwa.
0: Nja kudda, kusuubiza nja kudda.
1: Mannange mbadde nsaba yakadde akalala kuba tulina waliwo life wano nga bakutwalaganya ne batuuka n'okusiba.
0: Nja kudda.
1: Awo omwana w'obala alina okumanya nti nekino kisobola okutuukako nga tokoze ebirungi bwebiti.
0: Nja kudda. Nja kudda nkonyumize n'abandi amwenkwe.
1: Tubasuubize ku lwokusatu olujja.
0: Luizo kutaba lujia na enja kufuno lusa tola lanko meo.
1: Oh, nange. Na inga tuwe yanza nye tuwe yanza.
0: Nange, neyanza.
1: Kala kagamba kaseba hili haba uliriza na haba lonzibo.
0: Abagalu haba lunji. Haba uliriza haba feira na haba lonzibo ange. Okusoka neba za katonda uluwechida wachobula mwira ansaba yungira haba nkumire. Abantu banga babu kuto isti siriko makubasima. Mwe bali kumpa mkisa guno. Nsaba mukirize tutambule fenechi sanja chino. Oboli yao katonda bwali basimi. Tulikola nebi la labinji oboli yao nebisanja bila. Laba uliriza mbebaza. Mwebali kunja gala mwongiro kunsabira. Katonda nkoze sebine nebisinga niko vino. Katonda wanga abanja galiri. Nebaza radio station yeno kwebaza mama okumpita. Nebaza abantu bonna abanja gala. Mwebali kunja gala.
1: Programu abachala bazira. Ndozo mchalo muulide. Botuba tugami tutuleta abachala bazira. Tuno onyeza dara. Ani akoze chenja ulo. Ani atu aligua ngalefe Uganda. Ngate mchala. Maso. Sigala ngoguliriza pale FM paka kulokusatulujia. Assalamu alaikum.
2: Kankwanjulire amazzi ag'okunywa agali ku mutindo. Halal drinking water. Mazzi mayonjo era nga gakakasibwa n'ekitongole kya UNGS. Nga gano galudde nga gapakingwa mu bicupa ebinene. Bite jumbo bottles. Nga ganywebwa makampani, amasomero, offices, mu masinzizo n'ebifo eby'enjawulo. Era nga kati bakolere n'amazzi gano mu bucupa obutono. Basanga ku Odi Kampala. Okumanya ebisingawo bakubire ku ssimu namba 0200 95 6 91 oba 0703 95 6 9. Halal drinking water gakolebwa aba Al Halal Bayin Foods and Beverages Uganda Limited. Eranga bano bebakula ne halal juice ngali mbike byenjawulonga mango apple nebike bilala binji.
3: Omwami obo mukyalo omwambazi kiriza nkwanjulire Zatra Fashion Z. Bano bakutuza ke byambalo byobusiramu ebyomulembe omuli habaya ekanzo shariya obukaya ebyabakulu n'abato mubike byenjawulo. Ate ku miwende egisoboka ng'ebyambalo byabwe babijja Dubai, Saudi Arabia, Take, Kuwait, Cairo, India n'amawanga amalala mangi nnyo. Ate jjukira Zatra Fashion Z tebakoma kukuguza buguza ngoye wabula bakugu mu kutunga fashion ze ez'enjawulo. Fashion gy'oyagala giba we bagitungirewo nga bakubahina kusa n'okola makeup ku bagole wamma n'olabika bulungi ku mukolo gwo. Basangibwa ku Top Step Plaza, shop number LT28, opposite ne Ham Shopping Arcade, Block R. Ubobo kubireko ku 0758 83 02, oba ku 0770 83 59 00. Zatra Fashion Z, where your quality look unique. Wakatinga radio yenganze chikumi musamba katonyeze mwenda Pearl of Africa Radio. Tuweze miaka 15. Bedu 15. Bedu.
4: Pearl FM ku 15.
3: Nga tukuweleza dawe yesigika okunonyereza okumalayo. Kusene programu ezisomesa ensi okwagazisa n'okusomesa abantu ensoma y'ekitabo ekitukuvu ekya Quran. Pearl FM tukutegekedde empaka ez'okuvuganya nga zigenda kwetabwamu amasomero agali ku mutendera gwa secondary. Mu kuvuganya okutumiddwa Pearl FM Schools Crani Competition 2026 okuva ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omukaaga. Tosubwa okuwulira essomero lyo alibinkana n'amasomero amalala mu kusoma ekitabo kya Allah. Abayizi ab'amaloboozi amaseneekerevu era amasomero mangi gamaze okwewandiisa. Pearl FM Schools Crani Competition okuva ku ssaawa 8 paka ssaawa 9 ez'emisana Monday to Friday okutandika ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omukaaga 2026. Tuninga owagira essomero lyo ate nga bw'olya ku maloboozi amaseneekerevu ag'abayizi byonna nga biwagiddwa Firdaus Hijja and Umra Services Limited.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحق الحاقه ما الحاقه وما ادراك ما الحاقه كذبت ثمود وعاد بالقارعه فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه سخرها